asiye mjua Mungu atangu hapa na tangu akafuata wazungu huyo kashangamia.

asiye mjua Mungu atangu hapa na tangu akafuata wazungu huyo kashangamia.

asiye mjua Mungu atangu hapa na tangu akafuata wazungu huyo kashangamia.